Joe, ewo me so. Onye amuzbi te twa, wo ye best sane kama. Obi ti bu akohoma, na so ye 7 favorite food a, na ne kondo, ni no ma tro. Otimi nidi, onye amuzbi te twa. Akotwe twa pitati na ba, medre na otimi ni no, obedi akaboni kama. Amuzbi te, eye nsa ehwa mu ye pa. Inuana edi ahyen sane enua emma nipa ho odene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memuai ha menye hangover no mehubi gweya insa mia mika kuduro so a menu akuduro so a menu mu how biye ni achire de otie mia onu bites biye mu a no dane won se na twa muzu bites na yede beba obe bi otie mia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onom amuzubites mesebo so mesua bekwa fichire kama se dudu pa no pel to dia no aba santasi apampetia na wa frena na ma 0247 776743 0247 776743 amuzubites ekoyie